Negosyo! Hali kayo sa clock! Ngam kami ng Hello Mega FM 93.6! Tikala manong yan ang WhatsApp po ako. Wednesday State asutin siya. Hashtag ikabilang biliso. Hashtag Gloria. Glory, hallelujah. Moro, eh?

Nangwesi uyamvuthini? Uyingahlangahla. Divulelo thuba ku 0211 000 6936. Khe simbize ngamagama.

isike ndaphelelwa ngamandla. Ndifuna nje ukuthi phaka kugogo ujani, gogo wam. Ndisike ndichukumiseke gogo wam, ndisike ndichukumiseke kodwa ke akunamsebenzi. Ndilawukasaphitamthu.

Ndani senze lwe yelengwe. And funu pose sihlobe ndandi goanga. And funu pose angabi kwa krena ngokunaba ya. Kandia yazo tutu ndoko kubanga bauvala ngapu, fula ngapu.